honè respè. Mwen di honè, yo di respè. Men se ki es ki nan pot la? Se mwen menm ki nan pot la. Se mwen menm ki nan pot la. Ou pa foutan de ma fwape. Sou pa fout ouvri barrière, ma va ou